0: Edolobhe nempita, eloxini, emakasi, iphitha amaresberg yonke jikelele, kanye neKZN yonke.
1: Ithomakonya.
0: Vuvuzovu FM.
2: Ngayiqalela ngethandana.
3: Ngiyaxolisa.
2: Awuphinde uthini?
3: Ngithi mungayithandanga nje le ngikhulume ngayo nawe, ngiyaxolisa.
2: Futhi uxolisa kumina?
3: Yini okujabuleni enikuzehlisa kwami nokuxolisa kuwe?
2: Ngithusa ukuthi wena.
3: Ukuthi ngiyazi ukuthi uma kube nendlela kungakhulumi kahle nawe, kumele ngizehlise ngixolise, angifodela ngethi.
2: Hayi.
3: Kabo mekungitshela ngeke ngiphathe kabi, yes?
2: Ngiyakuthanda.
3: Manje uthini ngonkosikazi wakho?
2: Nkosikazi, umkami akakuthandi.
4: Usithela izokhulumayo lo?
3: Hallo, ngeke ngikwazi ukuza emsebenzini namhlanje.
4: Ngabe ungintamba kahle?
3: Angiboni.
4: Awuboni, ngabe unenkinga yamehlo?
3: Ngithi angiboni, ngiza emsebenzini namhlanje, bye-bye. Uba ngivuka ngibhuphe ngithekele iy'cathulo zika-3000.
2: Awuphindulela nesithando sami bona sazouyithola neyishibhile.
3: Futhi ngizela ukuzokutshela ngegama likaJesu. Awukwazi ukukhuluma? Usale kahle ibe nosukuluhle.
2: Na uhambe kahle.
3: Iwa namsi.
2: Kodwa ngake ngicele kahle ukuthi yekele ukungifonela. Nginomndeni, nginonkosikazi, ngiyayazi impilo yami ukuthi kumele ngiyiphile kanjani. Ngiyakucela ungangifoneli.
3: Angithi kuvile lakho Sifebe. Hlukane nokumfonela. Lobi exakho le.
2: Cha, bekuma wakho.
3: Hayi ma. Hayi ma, umntana ungayifaki leyo nto embobeni kagesi izokulimaza.
2: Ima. Qhubeka, ayifake leyo nto lakho. Angithi yabona ukuthi usefunda isifundo ke manje.

igama edishi nahlukahlukene. O else imsebenzi yenziwa khona la. Yenziwa ngama systems ala emhlabeni. Ewuyibona ona ke. A imprisonisha isikhathi somuntu. Uthola umuntu yena ngokwakhe kunenkululeko kodwa isikhathi sakhe esiboshiwe. Ongelaso isikhathi noma ungakwazi ukukhonekta isikhathi sakho ufana nomuntu wami omnyameni konke ukubona sekudlulile amamumbeni nawo konke ukubona ngoba sekudlulile kodwa ma usukwazile ukudevelop i-ability yokukhonekta esikhathini kuyila realize khona ukuthi actually isikhathi akusinto encane siyinqeba umuntu ngoba konke ufuna umuntu kusesikhathini sakhe yebo usemandleni umuntu ukuthi akwazi ukukhonektha kusona ngoba isikhathi somuntu ngoma ukukhonektha esikhathini ufana ukuthi ukhonektha kuwo ufana nomuntu ozaziyo umuntu osezitholile lokho kukhoneka esikhathini ngoba ziningi izinto ezijoyinte isikhathi somuntu nezibophe isikhathi somuntu imisebenzi esiyenzayo iy'nkolelo esikuzona namasiko esiwenzayo nabantu futhi ukuyibona bona abangabalawuli kulezoyi ingxenye zempilo ebaholi bamasonto abaholi be-spirituality abaholi-ke bey'ndawo noma baholi benhlalo yethu nahlakho abantu esikwazi ukubabeka phambili ukuze sizodela isikhathi sethu sisibeke kubona ngenxa udinga ibusiso noma ngenxa ufuna ukuthi nathi sigxile ethembisweni abasinika zona kodwa singakuqondi kodwa ukuthi ukulahlekelwa kwethu isikhathi nokulahlekelwa kwethu ukukhonektha kusona isikhathi

ngivumele mlaleli ngivumele ngena kababa ngaliphi imbolele ngisho ngithi sikusile manje mntana umuntu sikusile manje ngena kababa yeyibakithi kwaphinda kwasemgundlovu namaphethelo yimlona yimlona wo

Ake ngisho ngaliphimbo leli ngithi ungena ke unhlanhlanga nincaneka ethezi umntakamolo yihweba laleli ingani kulohlelo lohlelo impela sonto mntana muntu ngingenazi insuku ziyishumi nesihlanu 15 kuyona le nyanga yesihlanu meyiphela lona wo molweni sanibonani.

Sawubona kumlaleli ngiyalivulakela lithuba ngoba isikhathi sincane. Isikhathi sincane ngibabheka ku 525 kube sengibaleka lapha. Eh mntaka bamangena kulomoya ke manje awungene kulomoya. Sibonga ukulalela uvuka bese siyabaduduza nalabo basemanzini. Inombolo ozongena kuzo ilezi ingano 0W3 342 3970. W3 342 3970 noma ngena kulena W3 342 2391 W3 342 2391.

0: ake ngise kulomlalelo ongenayo umntana umuntu umuthathe ngisho ngithi amen
1: amen
0: amen baba
1: akangibonge nje ukuvuka nomntwana wami ngethi kudede nokuyaba kwasemanzweni amen baba
0: danki baba ushabushabu lapha etafuleni amen
1: amen.

Uyabona ke mlaleli wami ngimthandayo nganye umuntu wena engikuthanda ngendlela simangaliso mlaleli nelomo zonke zomsakazo. Ake ngisho ngephimbo lami ngithi uyabona ke mtaka mama, sengiphuma ke manje, ngiphuma ngalomnyango engene ngawo ke manje mtaka mama, sengiphuma, ngiphuma ngalomnyango engene ngawo.

ake ngisho ngaliphi molami mtaka mama ake ngisho ngaliphi molami ngane ka baba ngisho ngithi bengeve kumnandi sindawonye ngane zomuntu sindawonye lokushukela ngehora lesithathu 3 kuze kube manje nje ingane ka 8 years ke lonhle mtaka mloyi sengithethe kule nkundla mina nawe mlaleli mina nawe ngane ka mama kusasa nje lokukusile kumgqibelo kusasa lokukusile kumgqibelo ngo 10 ekseni uzomhlangabeze kusasa ekseni ngo 10 ekseni kumgqibelo uzungihlangabeze ohlelweni lukamaskandi uzungihlangabeze ohlelweni lukamaskandi isiqi sasekhaya okusikhe ngengoma hlangabeza mina kusasa ngo 10 ekseni okwamanje khumo ingane ka 8 years enhlanhla molo yilona ingakho ngisho ngephimbo ngithi ngayo leyo ngoma baba haye

Ngiyabonga ibuzile ngabi khona taxi yokugcina. Uthinwe namlaleli 0333423970 bamele ngehlutse nababelalela. Niyakwiliza.

ngayisho even my friends mina ngihlezi ngibatshela ngithi mina guys msana ungitshela izinto ezimfihlo mina ngakahlelwa ihashi esifubeni angibeki imfihlo mina mhlambe nayo le WhatsApp lengizoyifunda before ngihambe ngatshela abantu izinto abantu abakahlelwa ihashi esifubeni kanti ke sicobelana ngolwazi it's Friday you know how we do getting tagged ake namhlanje ngithe ake sibheke ukuthi ongoti nabezempilo bathini ngeke ngake ama urinary tract infections kodwa ngizothi ke UTI ukuze mhlambe ke ngiyabonga ngisebenze kangcono sisilungu lesi singilumisa ulimu ibifuna undwandwe lo athi urinary tract infection kuthiwa ke ivame ke kuthiwa ke urinary tract infection ongoti ke nabezimpilo nabacwaningi bathi ke ivame ukwelapheka kalula kodwa ke uma uyiziba isikhathi eside ingagcina ke iba buhlungu kakhulu futhi ke ibe ingozi enkulu kuwena kuthiwa ke ukugwema ke ubungozi balesimo ke kungakwenza futhi ke uqale uthole kahle ukuthi ke sidalwa yini kuwena nokuthi ke ungaselapha kanjani ukuze ke kungaze kubhoke umonakalo waso kuthiwa ke lokushiwo ke abesikhungo sezempilo esiyimele i-Affinity Health kade ke bexwayisa abantu lana ke ngobungozi be-UTI kuthiwa ke ivame kakhulu ukuhlasela abantu besifazane ngokuthi ke

0: sithoke sizwe la umlaleli ukuthi uthini yena.
1: Unjani sam? Hayi mina ngihamba noSiziwe bandla. Ngihamba noSiziwe.
0: Amini ngibuzile ngabi khona ni taxi yokuqala.

0: Yabona into zobantu yabona into zobantu Jesu Christo our Lord amen kodwa ke into zobantu angazi into zobantu angazi nezinjani ke into zobantu zengiswela kodwa siyaqhubeka lohlelo esemini bebathi yabona ke mabe kutu satani uyangilinga ngilingiwe ezweni kulungile-ke bafowethu encesini sorry ukulingwa kwami lowo isilingo azi kwenze njani-ke kwathinteka izinto zabantu kwasekwenzeka le nto eyenzekalayo sawubona uyaphila mfowethu ngiyaphila
1: Akuye mora menir.
0: Ai.
1: Uye neta menir.
0: Gap lapho. Ngathinta into zabantu ungafanele. Awena nje manje ngisenkingeni ngiyashawa la.
1: Eh, usithinta into zabantu la, wena.
0: Ah, ngibazi ukuthi kwenzani la bantu.
1: Eh, yena ne.
0: Bangiphazamise ezweni ngakhile
1: bangiphazamise ezweni
0: ya kulungile
1: hawu mata uyaphila leso
0: hayi ngi-right mfowethu
1: hayi kuyaphile mfowethu
0: nazo-ke
1: hayi ngihlalela ingoma eyi ayihlala ingoma usuyibravo ngikhumbuza ne
0: uyalazi udaba nje asibonge mfowethu kulungile bhayi abantu abangathinti izinto ngisebenza yabona uma ukuthinta izinto ngisebenza ngiqhatha nabantu ngiqhatha nebhizi kanti kubhizi yabona uma sekubhizi wena bese ukuthinta le zinto lezi kufanele ngabe ngisebenza ngazo ngiqhatha naye ibhizi abusathinta shiya kanjalo

0: Mara Joni. Joni. Kuze banisukela bo laba ngandlela stay. Ehi pari.
1: Ai bomjia, ibhola leli. Ai bomjia. Ibhola leli. Uyabona kubantu ababhejayo bengizosifuna babhejele ukuthi kuzowina i-Durban City. Ngiyasiyela ibhola leli. Uyongibuza embhalulweni. Nago Spey awe.
0: Nago Spey
1: sinaye.
2: Iparetsi ovalelisa.
1: Uspey ngihamba naye. Uspey mthiya. Sindawonye no Spey. Lelo Spey te odwa. Ngiyatshela. Uspey uyayibuka le table ukuthi yabhaka njani. Ngiyatshela.

0: kwaShange.
1: Awu ntakazwane kaShange siyabonga kakhulu inkosi nje ngigcine balaleli nonke emasayithini khona ongena la ke babukhoza khona khona ozongena ngala babukhoza mayengena ke asingeke simnyeke sithi kanje usemoyeni siyakwamukela ubaba umfundisi ugwala nobabukhoza egameni lika Jesu Christ. Amen. Ngala kumini uyezwakala qhubeka ubingelele.
2: Azibonge igama lenkosi.
1: Amen. Ninjani kodwa manje?
2: Ngiyathokoza babo kuba nani.
1: Siyathokoza nathi ngolu hlanu.
2: Nawuvusa umoya.
1: Siyabonga.
2: Ya, nivusile babo umoya.
1: Ye.
2: Ubabukhoza seqaleni kwakho.
1: Kunjalo.
2: Ubabukhoza.
0: Hallelujah.
2: UNkulunkulu akakusindise njalo njalo njalo kuze kube ngunaphakade.
1: Amen. Siyabonga kakhulu mawa.
2: Ugwala.
1: Yebo ma.
2: Ingane yami.
1: Siyakuzwa ma.
2: Ugwala ungifundisi ukuthi ukuthemba uNkulunkulu kuyinto enjani.
1: Siyabonga.
2: Iphaga-ke leyo ibhala kungacishi.
1: Hallelujah. Amen.
2: Amen.
1: Siyabonga mama.
2: Ngiyathanda manezani.
1: Nathi siyakuthanda mawami.
2: Unabantu abazalana abalanga amakhelwane abakhona zokuvuselela. Kuyathe musaka uNkulunkulu mina ngiyathokoza ngoba sengimzala.
1: Siyabonga.
2: Amen.
1: Amen.
2: UNkulunkulu abe nani wakhaga.
1: Mbawami
2: ube nami uzongikhumbule noma enesebushonile ilanga.
1: Mba siyabonga kakhulu inkosi yami, inkosi igcine nje mlaleli.
2: Amen. Ngani yami ngiyabonga.
1: Amen. Siyabonga. Awu siyabonga kakhulu ke lana egameni lika Jesu Christ wase Nazareth abalaleli, umsakazi umlaleli ovame kakhulu kuba nathi la. Sisaxwetwa nje kanje wavele wangena. Babukhoza vele ufunde ngalapho ngoba sike sajika manje sesobe sesigida kuya waya waya la endlini emakhaya kuzosuka amatafula nama coffee table.
0: Uthi siyabonga Nkosi uJesu ngezwi elimnandi kangaka noma ngingaphethe lutho Nkosi. Kodwa nami ngizonyukela eShilo Nkosi, uyalazi iShilo lami Nkosi. Uthi unomusa wakashezi edambuza.
1: Awu siyabonga kakhulu nomusa shezi edambuza Nkosi yami egxala phaya ke. Awu bakithi bayaqalaza ke o medical round lapho bathi kushuthi usondawana thize mama la. Amen.
0: Nanguqala usho afaka lamapopayi lawo yawona
1: lawo
0: ngathi asha spiritual dance.
1: Yeah, in a spiritual dance. Abovu.
0: Abovu.
1: Umlilo wodwa ke loyo. Ake sizwe uthini ke uthini babukhoza kodwa solungisa le ndaba le elapha ya uthini ke uthini mayise sesho uthi siyabonga. Amen. Abese uthini ke aseke sisho kanye kanye ngoba umlaleli usho kanje lapha ekhaya uthini ivuse uthi sikhona babugwala uphiliswa lona Nxumalo embizana. Awu siyambonga uNkulunkulu wephiliswa balaleli sesisholo bonke abalalele kade besho kade bebhala imvuselelo ngendlela ehlukene la eziwu IV no U abaningi bese kuthi imvuselelo. Siyambonga uNkulunkulu balaleli ngendlela eningene kahle ngayo nabanye abasazongena even nangesonto elizayo. Babuhle babukhoza njalo ngolosihlanu siba la.
0: Amen.
1: Sukela ngo-7 kuya ku-9 o'clock kuya ku-9.
0: Amen.
1: So siyathokoza kakhulu abalaleli ukuthi bahlala kanye nathi sonke isikhathi. Yabona ke manje sishikhala kanje isize isithi angidedele manje ngilande laphana ke umhlabeleli onje
3: uNkulunkulu 107.6 FM.

0: cupcake. Kuthi uyazi ukuthi nginganikani mina mangabe kuthiwa kuyavota because phela impeachment goes to a vote. So uyazi ukuthi mangabe ngithi angiyindawo. Ngiyamaza ama vices aPorsche ukuthi uPorsche mangase ngimofferisha imitha angashintsha umqondo ngayo.
1: Besenga sedwa kuphela ngayo ukuthi ngiyamhlonipha nje kuphela. Ayikho insizwe hey mina ngiyashesha ukuhlonipha umuntu bilo oqinisa ikhanda ngiboshwe ukuthi lo muntu lo
0: ubali. Asifake nungizwe.
1: Lo muntu ubalilekile ezweni, lo muntu ukwazi ukungena nje ikhoma athi ngeke ize yenzeke into ngendlela enifuna yenzeke ngakhona. So lo muntu ukukhaliphile kakhulu.
0: Hayi, ngiyakuzwa ndo.
1: Yeah.
0: Mina ngithi kodwa yazi kule minyaka ebisele. Besingalifaka nje icingwane.
1: Alright, mule sikene ngomini ka 10 kids uma sepasa. Siya kipi ngoma 10 mtamkhulu.
0: Evoyithi uthi nje lo mbhemi locula le ngoma uthi angibonge umdali. Ukuthi angihlukanise nawe Thandi.
2: How?
0: Ngoba konke lokho enginake empilweni ngaba.
2: Hayi. Hayi ke.

0: Yebo.
1: Lana mfazi khona abanye abaza emgonini. Kodwa lokho sikubuka ukuthi usensizile yokwenza komuntu.
0: Yebo.
1: Sawuzabantu.
0: Yebo, ngiyakuzwa.
1: Ya, noma kungekho ma-research, into engayisho ngiyakutshela ukuthi ungamjaji omunye umuntu.
0: Ngoba
1: if uma ngakujaje omunye umuntu, you are judging your own self.
0: Hayi, kunjalo impela, kunjalo.
1: Ya, kodwa-ke asinankinga thina.
2: Yebo, sawubona phela.
1: Yebo mfowethu.
2: Hey bo phela.
1: Hayi bo mfowethu. Yebo mfowethu. Ungangitshela ukuthi ngibe umdida.
2: Ngithini?
1: Ngithi ungangitshela ukuthi ngibe umdida.
2: Asibe sifisa ukuhlala nawe i-Met House. Asibe sifisa ukuhlala nawe. Angazi singenza kanjani.
1: Hayi shop shop. Ngiyakwazi mfowethu lakhekile.
2: Ahleke manje.
1: Awulahlekile mfo.
2: Bye-bye, siyabonga.
1: Oh, good night.
2: Good night.

0: Something about you uRoleni ngiyathemba ukuthi uyayikhumbula lengoma wena mlalelo mgungulo FM kumnandi kakhulu ngalanga se endlini zomsakazo mgungulo FM kumnandi ngiyathemba mina lapho ngasekhaya nakuzona zonke indawo la kufela khona mgungulo FM right kahle kakhulu konke kuhamba ngendlela okuyona yona ngiyathemba nje ukuthi ujabule kakhulu nathi siza right ngapha endlini zomsakazo or kanjani sibura bura
1: ya konke kuhamba kahle something ngopa
0: Hey khumbula nje. Ongakanani.
1: Ay ay ay ay ngase ngibona bona kodwa. Ngase ngibona bona ngalezi ayikhathi. Ngase nje ngibona ngubonayo. Ayibo, asungukupha kangaka.
0: Cha ngiyabona ukuthi uyawubona bona. Umuzo kodwa ngubona.
1: Ngase ngibona beya yabo indaweni zobumnandi nanani ngiqonde lokho. Hayi ukuthi mhlawumbe
0: khona usombona.
1: Kwazi kwamnandi kumsakazo wethu esiwuthanda kakhulu umkhunkulovu 107.6 FM uyazika ukuthi bakwethu siba nawe kusukela ngo-2 kuze kushaye ngo-11 kuze kushaye u-2 o'clock Nqulunga kanye nosibudabuda ungasinte nje lapha ku-0334239970 noma ku-0334223291 laphana kuwhatsapp sikhona 0623151986 lapha kufacebook sikhona futhi ungawusenda nje umqhafazo wakho lapha nephejini kafacebook sikhona nje sipostiwe umgungundlovu 107.6 FM community radio kanjalo futhi ake ngibingelele nje abasilalele laphana nje kwi-app yethu download i-app yethu laphana yomsakazo ku